mengulang-ulang tato. Ele ponu wade-wade to polo dulahe pertanian to mahelungolo lo kecamatan to kabupaten Nuhulunggalo dilamalo susah otaputa luhu. Sabu mawoluo utang gula dia sumur suntik umasila dia maklo pamalenda. Ipo nyulu lo pertanian roman tondayu lo otanggulai sumur suntik beti debo mai mo otame olomong otani sabu taluhu terdutula mai loti sumur suntik beti ma pohu-pohuna ode lembo alomong otani umata tanya de mo potolohu taluhe ode panyimba tunggu lo palet dila ohengua ele ponu ulahu umalo tingga-tingga mongotani tata puto kalajalio uhi pemangi bawah nabu pohide lio ode mongotani ele ponu walu oboti sumur suntik pohide lio ode mongotani mo pohuna lo taluhu motu ude walu upalalu walu dila ma'oro ya liolo wolo taluhu alihumu a'ami mola mongotani mo'otapu taluhu mongolah mongotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mengelawa mengota to. Lembo alo tamo pia lo utumeteo, mahisanangia lo higawo, motalua uolo utanggulalio half marathon. Utiboti de dilabo mai patu-patuju, odeta motohila lo utumeteo. Nabo olo mai mo promosi lipu, wau olo mo polai a UMKM, wau mo kampanye lo utumumula sehati. Talangota lota motohila lo utumeteo rival kidamu lo otanggulai, potala half marathon tota unuboti olai iyo wau to aturu. Pamelinda wau panitia mamu pesiapu mialo mo pesadia tidudah hepo huna amanilio lota tongko teteo. Odito olo hu ilola yanti to dalala u polibaya lo tatong ko tete abuti. Lembo alota o hobi u tumeteo, mamo kalaja helumo wala pamalenda wa upanitia. Una lai iyo halp maraton lo u motoyunuto au amani. Onapa ati to u moporodawo ekonomi to hulontalo. Mungulama ngutato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mga mangutat to. Pamalenda provinsi, malopowali utanggulalio pasar mura to Bonebolango. Umano pasadia ngolihulo bolula sombako. Pilo matujulio momandula yati toharaga umalo bobotulo. Tidio potopolo dula heodie. I pasar mura beti, pilo hutulio totaruna remaja wautobilu ngala ilandala lobone pante. Pamalenda provinsi lo otangulai, wolo u pilo matujulio odela yati tuhata odeta pila tuju. Sabu. Tolo tu la de dio uma ila turu loulea lolipu wau tidaa. Tohianga buti tibupanti Bonebolango Ismet Mine ma ile i odu ola po'o data ode pamalenda provinsi uma pila duli ode la iati uma lopo woluo pasar mura. To umai mopo engadu botulo haraga masatia buti. To polo dula heboti ngopo hia mai mopo imbangio haraga lo sombako wau olo modata ta susa mo otapu taluhe beresi pamalenda mahi po depi-depita taluhu ode tama susa mo otapu taluhu mungudula mongotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola

modlao among otato. O wolulo taluhe to perumda tirtalimutu ma iilangi sabu udonggo wade-wade to polodulahe. Nabo utie to paduli lo perumda tirtalimutu uma mopo wolulo taluhu odeta susah mo otapu taluhe diresi. Perumda waupamalenda kabupaten lo kulondalo ma mopohuna dutula lo polohungo. Dutula lo bulota, wow, dutula lo tabongo, po tapula lantaluhu. To bibilohu lo perumda tirta tolimutu, taluhu to dutula debo mailoti. Di perumda tirta tolimutu, ma lo posadia wow ma lo po oberesi upo langgoma de taluhu. Alihu taluhu tatapu woluwoluo. Ene ponu o woluo lo taluhe botie iilangi. Perumda tirta limutu tatapu mo potolohu taluhu ode bele-bele alo. Mangola di minggu mola boti, perumda tirta limutu mado de pita taluhu ode tola mohula, de bonga meme, bolio huto, kibawa, wau pulu bala. Na iati didusikisa uhi pololohe taluhe beresi. Mengulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.